0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki rungu i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki rungu i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.